Radi Mayenti Asie. Fiye be uhu be bre. O Yesu dimu na ye bom paye. Amen. Adofu nom yeni moshe adisue biase. Living in the light of eternity. So bra uwa se ewi asi mwen. Epa ucheo. Mema unkunte buo unshishe inyina insi ewi asi hankwa. There is more beyond this world. Onipa kane ni guso bra abrabo abe wye ya ubie ni baby. Se nye heavy ya, ne ye hell. Ti bra wote ya se ne wose usi se uhu baby ya upese uko tina afibo. Iwe ye nono ye chire use, enipa ombe tumia ko heaven, oma kwa ji ome ni da no ye mkrofua, omo bre wo mwase. Bise ye woye funumu na boni kaya yi. It is a uji uboni no mfum suotum. Na ko kavari, na ukanchiro nyanku pose radi humi mobo miye di bonyeni. Babu mayete ya sezi ubinya adum achenia. Na mikuwa sorry, ya bumbu su ya shemi dini mitu ya mituo. Na bonisu sheho, eno wonka honwe. Nimu mnia wonu ye. Nia ye ye, eno inti mifaye nko. Nimu mdiyo nyanku pon aye ni kavari no. Ene diembe ko heaven. Iti ya humbrasie huni ya pa, nkrofo mpesu wa muko heaven. Ti yesa she se mkrofu bi honsu a omu ye nyachomfo pa ni bonye fo omu titi a sorry demo na bible si se sofu omu wa nyemye hu iti asu chen kese pa da hwa oko tre mu eje mu insio a winye bida ti nebra ye wye sa di siyano ni ayeka sa fa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi oha omu weni daso omu ya hotofo omu weni daso a omu siesi omu ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso yenti wiase enhu yen evise enhu no no. Adofo, afye ye nyanku pomba na diyebeye nunye nedi. Na ye nimsesi oyini huwe diya yebeye se ono, ivise ebe hune se diye otie. Osi ubiara owoni huwe ni daswe ino. Otini huse diye Kristo huye dey, etie. Iti ubiara owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono etini hufri bone hon, otini hufri bonsam hon. Otini hufi wiasi enki kayeni boni huru nyina hon. Vise weni daso se. Kakrebi na yusu aba. Oba befami yako. Adofu nom. Heaven. What a place. The eternal dwelling place of God. Heaven. Ye. O maybe ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place. Where there is no sin. No crime. No Satan. No demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabuetia me. Debi enhyeso bie ni heaven. Isum

nyina pe wase ni e hwa hwa osa na ukwe ni gusu na bi wose kaki kuna wadreko uwunso ba e pama ubia iti Job o kan sem bi wose man that is born of a woman so few days and full of trouble. Onipa oba wuno pa ni Job chapter 14 verse 1. O se onipa oba wuno na se bema awuno ni nkwana no yetie bi

chairman ye ne bechre se ube yon kuni mudini anase ube di mkuguo. Babo nsuma ye tia se se sa manye ba ebe tu se Kristo ni na se ufi ntia. Usha se ki kanse mwa enya neche se hun hun munu wahon di sa. Wahon di sa. If you fail in the day of adversity, your strength...

na asoro bebre ba wo kware na honhom mo aho odin ayeketoa babu bebre ba wo kinkan na kotui are na ma honhom mo aho odin ayeketoa nyame asem dwindwine ho ana ojuntufo no ka kire Joshua nso ka kire se yen dwindwin nyame asem ho awia ne anadwo ndi se wo ma asem no wurewure wo mu wo nompe wo nhi wo ntini ene wo chim ene wo honam ne wo moja e bia wa hoden bedoso emfa ho ne beba eno hoden ye no bi na na jobu wa na etu ni nyina na osi wa mi na no anka semboni biara ankyre onyankopon wani di nyame akye atem bi se onim se nyankopon onye adebone da iti de ba na samre no ye na dwim po se nyame na de ba esusu na nyi nyame a obonsam na na oso no ahwe ukan mebusem iti aduono enan nji chemu eduno a mebusem ti aduono nan mekan nji chemu edu wose unsemu go ahiehia edemu a no ahodin sa we Kristo ni asemu ato na wa oko pedro anumawu oko huri dai na meme so mu ma minkun ho enkun ho David and he said basa o si yesa no ahodin so where you can be we escape you egudem what die dawson so honhom ni ahodin faso be na was oko kun ho sisi anu akodejim what den nyina aka ha usike nyina aka ha uhia honhom ahodin pa nipa nim they need to

Bibiara watia waye mre, minimse wuna masemu isu wa sheni dine. Radi mebom paye se, amani ibiara esu ubibiara, sieno, seni wa sheye mbono. Mumbra mwa mweye juma bre nwa suwa munisu enyina, besuye mwune mama mwa humije. Radi suye nema ya humije, o Yesu Kristo dinke sieno muna ye bom paye. Amen. Yame onshira upa se waya son amana se, muwa sembise bia na se, bibia mpaye bia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217. Open so a obetumi akodipa life asori bie ben o yakopon adom ye wo nipa o ha ombi asofo ho obetumi aboa mo gina ona so nyame hira o pa. Amen.

ba David se fa unuanom ne oman enchenwie efai ne paano dui to mirika ko nsrem koma unuanom na fa nufusuo a achenchen mu adui koma apem so safo hene no na hwe se de unuanom hotee na fa won ho biribibra enso na Saul ne won ne Israel mema nyina na wo Ela bonhwa no mu ne Filistifo ko na David sore anopahima ja enwa no hye ahwefo nsa na oso akoye sɛdeɛ Yisai hye no no na okuduru ntiasɛ nam aboaye na edom no mfiri adi akɔ mpasuo mu na ɔbɔɔkon se na Israel ne Filistifo atwitwa mpasuo a edom kyerɛ dom anim ɛna David ja ne nneɔma a na ekura no no hye nneɔma so hwefo nsa na otu mirika kɔ mpasuo no mu na ɔkɔkye a ne nuanom no na ɔne wɔn kasa no hwɛ Filistini katakyi a wɔfrɛ no Goliat a ɔfiri Gat no firi Filistifoɔ mpasuo mu bae na ɔbɛkekaa nsɛm no ara na Dawid teɛ na Israel mmarima no nyinaa wɔhunu ɔbarima no a wɔdwanedwane firi n'anim na wɔsuro sɛ na Israel mmarima no kekaa sɛ moahunu ɔbarima a ɔforo bɛ

na nuanom moho no ochie bi ni ade okikan ni nyina wieye no na odane to ho o ma won bye bye sisi John oyi achia o sika bonte no so mpese okoho bia na eho ye mfa sika ne ko ka ehiafo ho be chire won papa ye di yesu ene ko ye di trene ene ko ye di kronkron ye ene ko John Wesley ka ne ho asem o ka trene ho asem che obi a nyame bie ne ni emu ho nkyerekyere fa trene ho na sa be mai senior medin kan ka no owu March 2nd 1791 no were di 88 years no were preaching am 65 years iti bra owo no o se opeso o sorry afi o shase to nyom se ne amadi nkan aka kire no e no ma on babae no e dey okoy ansa na mebo mpae me pese me di abaya ketue bi adanse e kire o na osu wuhu se yesu na ye di na chi no ye re praise the lord wo ye broni abaya odi mfie nwotwe na e papa suma no so onko twa de to dru kwa mu na evangelist bi kenya me asem no jina ho no tie bi nti wo chere ansa no wo ko kwa na ne papa bi sa ansa de nti no wa che sa no so mi ko tu so mu kenya me asem sa e sori en sori bi wo wiase e sum bi wo wiase se wo nko mu die no bi na se masakra wo mu chiri sa de no kokokokoko mi di mi ho ama yesu omsumta omusumu nyame o so ne basakra pe na ne buofu me ma sori ni dini eti papa twi abapa no di si ni be so bu no no mane won se hwe se next time odru ha wonye dey unyi na 2 weeks later odru ha na evangelist no preach no se jina otu no bo asiche chana kola no sakra e eti hade mpo a okoto no wan kai po otumi amfa anko ti okko ofie na ebisa sa de ne nenso wa chesa no kind e ka se kotobra no hefa enso inkra no papa no tutu ni na wo no bu no moje tu no ti bra o ba be wo no na ofre ne ma me se omra ti ne ma me bae no na oka kire ne se na tade na e hye no a ni papa bu na moja afo no no ontwa be bia moja no bi wo no no fa hye ne sem na se odru Jesus ho a obe kan chen se Jesus uhwie o moje gu ma me su ma hwie me moje gu ama na kola no kan ne gu su no wuye enam su ma ne papa ne ma me no sakrai un sakrai u kwa so so un sakrai u ba sakrai u se o free asoro wa sori en kwangie ni ho no na o ko bebi akotie bebi akonkru ye ne tene wa se u muni muni afom se tim sakra wadwe no sora heman na ben bebi a wo bia no bompae na kan chiri yakopon se me pese me wuupa se ni Belam kaye no, o si eradi mami mwo atreni efu wwo. Mama yue ye enye tise womo. Yesu moja no, na uto mwa, uhu boni nina hukro. Wako asore ache na stela boni wohua. Un sakra jitu men kwen patapa ebia. Hea ye nkwen patapa oho. Udru hua, your docket is closed. Na si siye unyanka weni ngusue die, there is hope for you. Yesu odasu oho betu miya jo. Jitum, se uye di boyenia. Jitum se miye di boyenia. Toda na ukenya msena kasi. Se nipa nsakra obi a wakonto kwa benyamse na sikra ofere se obepeja ne se nipa no beka se oyedi na wode wonim se oyedi boyeni upaje wanpaje oyedi boyeni ujitumo wanyantumo oyedi boy na ye better se obeje tum ni nyamidu boni bechew na okawani guso akọ mampapadu babia obi a me mompae peje wani hwe cavalry na kachiri yankopon menchire mfie dudu wedi na sorry dem nye no ho asem ne ye ka boni e wogaye fa hu die wonya oboni mo o se ntisi obi wo kristo ma na o ya bodie foforo ne ma dada ni nyina twem we no ma nyina ye foforo eno ne ka ho asem the things I used to do I do them no more and I do no kuna kon wo no yira kon and o pay wo ni fie praye ho kra na wo kon pipe ano na wo kon ni nyina echi foforo ho se kristo ni mi pa cho se kristo sum no eni bible mu na eni heaven so so onya mitumfo ye da wase wase ma wo dia man ye dia tiefo nyina ahye wo nsa bibiara wate asemu yi wo hwesu be wupa rade me bom pa ye se bra wo mo ka wo mo boni fo mo boni che wo se ne wahye ye mbo no na ma adom tumi ni aho di nwura obibie mo se ne be betumi atwe ho fi boni nyina ho se basi ewie ya sitna wa asase so aye tumi aka se mase ametie bitima rade me wunso amye wo di rade da wase bom pa ye se hunam ahia de biara onkrofo hwe wani ma hwehwe rade me mpa ye se obetre wo nsa na de adom mo nyina o yesu kristo din kese ne mo na ye bompa ya safo nonka eme kakraka ba kon

konua na wo bubum nyame beye dadie pa konua de atomoko ntumi bubum obo ha so still ale mi agukodro boni bi omo I'm trading for omo wa kokodro boni bi a eti Hanania e kai kiro mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu D4 Jeremiah Kachiro D4 and I say, Tie, a radin smile. And I want my or may do on who are to a trosso. And unty, say radisini, fe, me true a frasa sieni. A fee ubeu. If you say, what can a tria tear a tear a radi? Na odifo hanane wu afi nuemu bosumia etosun sunumu. A rehusa atredi fo pi omu wuko jem. Omu si jenu ni ho. Otine ni anodem. Ujise omu jidi pase e jebi woha atredi fo beko mwa. E kombe ye ni ema omu ye nu oma kikansi omu kikanana. Etine yewe the reality of hell. Hell eye kain eye adie eno kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear a mani hunu krum bonsem jim makum makum makum 54 times a dionumu nine and the war King James version no more. Se baso di boyeni kane ni gusu o womwa ne kranu ko hell immediately na bebia obe dronu suso oti yao pa e jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. E din kan ka asema chira fa Lazarus eni sikeni no ho. E ya dia ayese na homa odaseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me yankopon emfa wo boni nchewa. Minua e ho na we den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region minim no onusu nime oso da hoda osa oyare oyare achese baby odro na ede pa ese owu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo obi ka kire ni se wo aso dinti eno amo abaha wo aso dinti eno amo abaha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wabaha. Iti ebra, oka sa chile no no so ni sadi no ko, na sorry ya oko, mi modrim, ame say ya sorry biya. Ni mom se, uhun se uti ya tron chile chile mu ni boni mu na ushe ni panu nkura se, nyamino adumi ya ko heavy ya, tiye na sisa, ne kenya mse mpapa chile ni panu. Iti wadu no ko honu, ubiye na ni mae ni hun, asafu munu nina boni hurwa omu timo omu yede, omu ye. O prayer group bimu wa sorry no mo. Ena, obofo ono sadi no ko, se prayer group no uwe ni ema omu ye. To o kanchire ni straight. When your first time, ni amita kanchire ni pepi. O si fi nekro, men si hebi yoko deeper life. Me si men si hebi yoko deeper, me o nime. Bofo nu ni midinye iwe nko, nyanku pwa bo ni midinye chire ni pepi. O si ukwa, fre sofu di oduno omo mpaye mao. O fre me, na mnino bo mpaye huye ya, o si mi huni eme, ha mi nina nina ede eko. O asha mi bose ne okwa, sorry. Na mnina she sofu na ohonsa. Nyanku pwa ni mchire chire kosu wa, sorry, biemu ni sum, biemu. Diye di ni pebe kwa heavy, ni diye ni pe kwa hell. E na matron chire chire, en sorry ni ya sofu upi. Omdi Bible atu nche, nu omu nkano kren chire omu asafuma. Asafuma su di omu pano. Sofu preach on, preach on, etron omu preach on. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa eko si e dionunzi. No tia muse e jabra na humi mabwa. Asuma Lazaro na mfa ni insati ya nunko bon siyomo. Na mfa meju jumetekre maso. Ne mi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wutia sieno. Unya huto na Lazarus sudi uhu amani fei ena niwire achichire na unso uhunu amani. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. It will be cha.
edidane ye nye di prekon. Enye nyamsema otima uhuri bomu na wa unim so ye di bonye ni won sakra na hwa hwa ho se ukwa so ye we uye we no na chese duwa dru heaven. Tie papa ya ye kinkane ho asemu. Okai abrabo basa no otimo no. Abrabo jenja no otimo. Uhuru brane ahota abrabo debi oye party no otimo no. Okai. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debi ya nao ye party. We wajwe se wenye ahuto. Ebra owasa asisu ono. Okai se uunuya num imani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti si obie dada so ujai ube tomse pepa annihilation. Ube shivje. Aso binchire chire no no. Omweni mse uka hona uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo biye nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nka udeja sinema mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na uko mwenye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udia gro. Semi kwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nko jem. Wa sakrai nyami. Ome sisa na sem. Yena osi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febeye dey. Beyote. Enye chirio. David isi akana mwopene dami ni uwontem. Ubo wenia sunsura nuwa drumu. Unimda ube u. Unimda yesu beba. Na duwa brabo egra topre. Udu ukra edia gro. Udi tuchacha. Nwa kwa sore infi piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempla. Ninginechi uko heaven. Ube druwa miyawe. Ube druho pa miyawe. Eya tronchile chile. Eni Bible mu. Yesu kachire obano anu ne juma anu ye wiasi nyina ne se asoda hu nyina na emema fa no. Anko mu si na bo Yesu na gye no na dumi ne mobro hu no mu. No ka se de onye boni da onto bo mama ame no. O si di trase chrochro pege de necrofo ri gire dware. Obi besi e ochire odi akwajo mensa na anu kwotwe obi bodie tu chom ne na hu se wo kro no no wo ha. Wa na ukọ. Kwa si poku dano ukonto kwa wa asolde. Ucho mine na huwa wana uko. Ti Yesu edu wa si krofo muta usu no wa hifa. Watu wa fono we usu umuko. So biya mufu wa misu minye dey. Mi mufu ko enko yeboni. Yesu nanuwa mfumo. Ubiye nyankupo wa wunu no ye dey. Onye boni. Bible neka. Iti ushu shwe kwa ya mbefaswa si sofo. Mede ni matransi ya minye boni. Ene oso rwe nusu huye ni pa. Nansa mi kwa so ya bomo si ya shami di mi ya sope ni mi wakwe mumina mi yese na ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Echi, yanku pwa se mayeti ya siye se. Ye fa a o yao ni ati tiye no o haya o hawe wohe no tu nchea. Se wukai se wuti nyamiasme oso o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna. Aye eternal regret. Na wususa. Wasi nuhu nisi ukura beche janu wa shishi wono. Ubiya won sakra waji. Na unyin tumuse ejebi wawa ukum. Na se utiwe ni wajenu mwa. Hifa na ubefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trodi. E ka trodi ifuwa. Ye ye ntiasi ye nise ubi osu o chile nisi ube to. Nisi ya nto yesu o. O ye trodi ini. O china football no mkobonu webe she. Nese wansha yesu o ye trodi ini. It's more than that. Se usa ankrofono da. E danchenya. Omu omu. E Bible kani straight. Se hell woho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trodi ifuwa. He woho, osu utoma abeshi se pepa, nyamisi su utomwa, abuanu nguda, ena ijanu su nyede inumuda. Iti se usi sani sa, anu abeyo otro dini, nyanku ponsi, enye benkum, enye benkum eye nifa, enye hela na ye hevi, usi pege treka hon, uye otro dini, nipa omutien sa ansemnu nyinara, se oman sakre mfisa atron chre chre no huwa, ombedru hela ansemwa huse pege tre ni Bible mu. A trade for no doso. O nyaminu adom. Uye bonye nyami unhunu. Obibesye. Ubonye ato yesu moja mwa unhunu. Nyamine niye fra.
Iti chese uji boni na se u sakra na sa koye boni a still enyame wo ye dey ohunu Kananias wan ko hell ke Safira an ko hell ke Judas Iscariot an ko hell obi o ye treasurer of Jesus Christ e wa sorry dem se se wo da hell ti mo amudi post wa sorry dem amon sakra amudi mu post shishi mo hono mon kai Judas Iscariot na mon sakra na mon jam mi post ni mi post ni ye post ni ade ko heaven nyamsema me ka ne hanyina echi se me koye bone a nyame be tumi atweni jem Bible e nitro bibia wo Bible mu ye no kre it is obi di bibia she Bible anan no no ka ne de na do ho atoso a madam fo you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira mao. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at death automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se ekase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana obia on sakra ya. So kwa sorry, so on kwa sorry, so tiboni mwa on sakra. E yadia, e woho, e yede wyo, eni dahan suchin e woho ma, obi biara wan sakra na jen. Se base wuken weni gusu, aseni ya wo transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osu o mensaka, unsabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9, 44. Mako nsempa eti mkron. Se nipe nimye hiya uwi asia. Ike ubiya ebewe ye. Ni ye nim, yewe ni ye hunu, ye tinsu ya nti asia. Tina asofu ebe kenya nsue se irade. Buwe nipa no asimu muti, omu nye de, omu nti asia. Nomu hunu muye. Omu nti asia, nomu hunu muye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabua e mwona ojano su nye edai. E numuda. Na se wona yutu sintudu ye cha. Eye mawose odi nensinipe kwa enkwa mwose nse wona imie no. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Diye wabua e mwona ojano su nye edai. E num. Na se weni tu sintudu ya tu. Eye mawo se udi eni ekro be ko nyankopon ahenie mu sense wani mie no na odo beto amane hunu krom de wa bo anwo na eja no nyedan short verse no nyame si so 3 times no krebia be jina wa dance for mie nu ana asa mie nsanim na nyankopon akanisi a wo so ti ba bi so uya na asa okusi apeteshi ba se nom ne muro unum bi na wo bra so Bible say say nye no kre nyame trimu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na wo mope ade afu bi aya nye ni nyina na ya na ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 18 num chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya ne krono eni monyamfo ne enipadodo ene enipadom ene wan wani ekamu no esan ekoh o mai bia hwe ni pegum ye bun kunta ye mubimfa ye wi ba bia beko ho enhyehye kra ne ye a wele edi kokofuo ne ye dane kai mai manko ane ye kai mi wu a musie mi hada ka wani ne se ba bi ofri ha wo kopa se heavy na hell no mi ehi and the word agea omubu hun konta wo ye sofo na se wen sisa ne ma no su dua wo sorry ma u pra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa because obekani ni egusu obedru obeka se e se na we nyina ti se na sofo an kan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wa dwen enye den ye kan dwen sakra ene wan kasa wuni ma brabo a wotim and se me ni pake kani nyina no po ma yete ase se enya de a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 verse 14 wo si but the natural man receiveth not the things of the spirit of God for their foolishness unto him neither can he know them because they are spiritually discerned wo se obi a owo honem no
ɛde paa sɛ obetumi agye honhom mu nsɛm ayɛ dɛn ato mu onipa ɔwɔ ɔkra mu anaa honam no ɛnye nyankopɔn honhom adeɛ na ɛno nkwase asɛm na ɔntumi nhunu mu ɛfiri sɛ wɔbu mu atɛn honhom mu na onipa ɔwɔ honhom no deɛ ɔbu adeɛ nyinaa atɛn na ɔno deɛ obi anyɛ dɛn ɛmu no atɛn na ɔse hwan na wahu awurade adwene a ɔbɛkyerɛkyerɛ no na yɛn deɛ yɛwɔ kristo adwene praise the lord yɛgye bible no tum sɛ asɛm bi anyame ka nyɛ anansesɛm no anyɛ ɛtorɔ wode wo ho to so a wobɛnya nkwa na obie ni ho anka ɔpɛ sɛ ɔgye tum sɛ hell wɔ hɔ no man believes in hell because he simply wants to be believe no he believes in hell because he's compelled to wopɛ wo mpɛ o wogye di o woanyi ani o Ejusu na me wo ho na me station officer wo ho na me Kenya me asem na me sori ha na mabuabu afio afa no na me kanse mu kire won sa papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho na owu e wonye ba bia o se oja muntie nsem asofo Kenya no kure na man kasa timi wi na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi na me si man sori emfi me paso anopa no gina me pro chi bom so fu de nura me kan no man kan yo de o kan her cre yes we are talking about god wo ye nipa de na wonim nya me si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mo e firi suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha ke boni e koso ganan ke be koso Ye penny jidye wom kosi se ombe di bonya no madru ho. And a pejwa ni tre kavari wai. En kwa wo ho. And yida so ho. Se ufi wo kuma munao sakra wajya. Nyami do bonya waye nyina bede ebe chow. O si se oboni ti se damram wabe kura mraye se si trema. E briti se en kram webe ye se o jenwi. Se upena se utien sama ye kaya. Ube di asasi so nepa. Ne se wan prina usu obetia. Afna ene bedi wunam. Ebi obi amemom pae pajua ni hwe kavare enkwa wo ho kase urade mamogye no bi nsusɔ me so kachire urade no mamogye no bi nsusɔ so eno na susɔ so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi nkan ebesi se na obi ene wo otumi akanyam sema kire akye so a obeye paul Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fo mede enye wa ho dia wai e adom. Adom no na eboa mu ogyai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo ngongwa se. Ey nyami ya diyo. Po soro pala. Eno ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa. Nse sao di ma so. No wama ubi wai. So nebe ya onsu so. Ubi nye utredi dim. Uwyo da. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Hono nti uhum free di entry nina. Mfa huwa sorry ya wuko. Uon sakra ya na uon sakra. Nye wa soro ticket na adi kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni adi kwa heaven. Unya mitu mfo ye shira u nenso. Wasema udi ya mai. Bompa ye. Edi etifu nina ashe unsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ebe hunye unumwe radi mibisase. Ubi biara wati ase me radi mani ti ase. Ni we bi Bible di e chi nwe hunumu radi mani hunumu. Se ne beya. Ubi biara o ti boni mu so kwa asore so on kwa asore. Mfa hon asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dum di tu mini ya hon diya bwe numwa. Watran se nwe ti ase ma yesu kan se ko. Enkoye boni biyo. Mi bom paye se. Ubi ya. Obe kene ni eguso. Nwa ti ase radi mani mwa bra. On sakra na jwen wenya hevi ya ko. Edawasi wo Yesu demo eni

0: Ninya mina monsua ye bibia mani dana. Ne dia dia ne ba ne soa, e mani yure free sa ne mani nyina. Ne bufu shie sei ebe wura nu mua. Owo se o shi sa ankrofoi. Enu ne ne ba be hwe. Ti ebe koye chi ansan ya san ba yanim. San koye chi ansan wa ba. Eti ne ye hwe Daniel eti ba kon. Ni ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omu ye ma Nebukadnezar a abufo sei eba no so sene yankopon ya doma ya toa so ehwe Daniel eti ba ko nchemu miensan ukan fi nchemu ba ko no se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hin mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie norma no bi hye ne nsa se basa oye nyankopon ba na opese wo free nyame nche nyame tumu de wo hye bonsamonsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho su no abompa ye no asa be nyankopon nche bi wo ti nyankopon no ana de Juda e hye Nebukadnezar nsa nti e basa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa na ya na omo dwene se basa bibi si a omo nkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina. E di se wotu aso nchimu miensana. O hini kachre ni pia fo hini. Aspenas. Se onfa Israel mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mranti wa awo huni dem. Abusunsunfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ondiye wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wompo onfami sa. Onfami nko heavy. Abusunsunfo mpo pe bibia omu pedi huni dem. Kobabu mu ye wai. Dia di hu eni dem. Na on hu fe. Na wenia tie. Ye jimi fo. Nyanse nyine mu. Na wunimu de. Nwa wunhunu mu. Ube tumie jina o hine abaye mu. Na himfie. Na onchre won. Ma wonsua kade fo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so musua Babylon die no bi nti sa wo musum o hine enye yie o hine yi won ahinu ya ni ti o ma waduane yemre no nti ma menka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi Yudafo no mu ni Daniel. Any Daniel, idi omu de fre no ne Hananiah, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Azariah. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel o fre no Belshasa. Eno otu Shadrach, Hananiah, Shadrach. Eno otu Mesa, Meshach. Eno otu Azariah, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se onfa ohini nuya nene nsa onunu enwini hufi. Ti wosre pia fo ohine no, ni wengu on hufi. Enwa yensofu peni na ochre chre. Minde nyumre biya ochre globally. Juma efo no, asofu no. Eno ose, na Daniel oti ni honsa de ye bo ni pa onfa ni honka. Ohine duya niya sebi wokuma ma buson. Ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel ni mu se debi okwako yidayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akire no so de sade ma no fofo ne ho a nyame de ni ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na ochre daya siyo. Osa achre asye biyo. Ema Nebukadnezar biyo. Chapter 4. Osi ni nyami. Unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye. Lalai. Onye da. Nye nonkon. Osi na unimuse. Emre bi atamfu dino kutu jetebu. Yedu tu jetebu mwa. Nipa bene bitu miyajio. Nyamen kwa. Iti se wukaya. Bra. O hini bisa se. Daniel oda sute asi. Sinane nyankwa da. Mi nyanku. Osi u nyanku pa osu mni dada. Otumi ajo wana. osina na wahu ni mse minye boni ntie nyame na wonsu memfumo miye clean miye holy miye pure edisi esisu due sisu due sisu due nyansa sisu anku na benya bambo wo konkru ani trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo utumi nkobi mane nyeye te memfa se ya de mu wanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye utumi yanke nkanchiro nyame nkanchire yense nyade ya ntumi nye edisi wo be address hu to nkwagie mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa sha se na ye mentie ne munu ensi waso nkase we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nua ne nsa onum num ni hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hini no na wanguni hufi Nyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animo adoye animo bro no onye nenimo adono nyame nim nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plan oho sa hwe ye obemanya ase mo ohina no se don't worry. Would they try us, prove us? Yeah, you be the cabbage contumbrene, a yoni a de. No more mo pe or hine, and the more kuma ma bosom ne, ni whiskey ni, ni shina puni a de no more kosonom. 10 days he pe prove us. Never a beach now, hine ni henia, nyami wumua, and ye much mu ye ye, praise the Lord. It you what ye say, no ma kwa ma ni basusa. Omo ko jina ne nemo no onu hu sampa dade e bitwa dade e bi praise the Lord. O kan chiche mon kroko si du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no nemo anonie no ebe hu mo enim se eye mobo mobo esi mweti penfo emrantia mranti wano die na mwama mitri aton ebeti miti ohine nim na Daniel kachiro pia ni aha nye pia fo hine no esi Daniel hene ni a meshe ni aseri aso ni se se unkua efe osi so unkua efe dedue na oma wong efuomu ebyane eni insio nom na wode wetifi ashe ye eni emranti wa wudi ahinuane no enim na sedie ubehunu no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu sania midin kan kan kire ono omso omu hwededu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the Lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje ni mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi die manu no obi nso unti die e manu iti dwane boni ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni fa ho se ne ankrofo ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun so kosi aduno na osi ne mranti wa ba nan onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimdie ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mwasem biara ohini bisa wono ohun wonse oche ni akurukirefo eni pediafo ehunufo a wo na hini enyine munu nyina empredu. Hallelujah. 10 times better. Uo nyami honhom omua. You are 10 times better than the pakesi uo wiasi uo ni nyami honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi unho honhom kron krono yure. Me nkodi tro ma honhom kron krono yure unho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hukrane ma honhom kron krono yure unho. Me nya die biare se boni. Me mani boni hukra. Ma honhom kron krono nye ni jeno mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Se se ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni fo pio krofo nya me honhom wo wo mu omo kenya me ase me betu ya mani bonye fo a sacred free one boni ho no omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wi ase se se e woni pepe but sika she on bottom and so boni so so o hadama nya me tu me fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira puppet so si nya me de o ye bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready in Yakupan Sem Ekatre? 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu nyankupon yina suo tim ho pinti kranso anwen radi ni mo awoye ni de ene ma obiere obo radi di no entwe ne ho mfi de entne ho adentia adio no no o sinefie kese mu ni sika ni dwete no manko na enua ne dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no mu adie bi efre no kodo edidua na aye ne wa puto anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obubie bi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ha na aduane ye ready abon se nkoda omako manhwe na omako fo mo rubber plate nom dia babeje rubber bowl nom dia babeje omaduane ene manu so fo aputo yua na upapa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufu nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwenimu edrune uye ni monyamfua ye farewa. Ye nkofa roba bo enye duyane mao. Bible si ebi oha ubu ebi nsu onyedei omu. Na se ubi tini humfri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uruwa nudi ye bibia yedei. Ye ye. Nwe siyesi dia ye juma pebi. Piara. This is all your software, your GDNI, we are whine, and say Bonnie Womua, men too, who say we ye be beer, Munyami, Yame, on for we knew who. Why now do who ye and a bon Samson that the war ye? This is a wood two who free the entry. That is Bible. Bible, no, no. What to mean for being count out to mean you being free more? We say Musia Bowso, and no me a woman winning an eye, then I bow so. Ebinmu ye rubber bowl, ebinmu ye aputoshua ni abutoyua ni ebinmu ye kudu, ebinmu ye kuruaba. Kuruaba se se ye yi de mono chien ofi factory. Ne die diari tu mu se dia, ye kuruaba, udie nye ye. Sofo adeno yemfa enye fi da. Nidi de se kuruaba finish. Asofo pi ye kuruaba, nyamidu ye bibie nye ye. Osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo odi tro uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nye ye emfa ho se de odi ye ho ho wo wiase ha ne nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo nyamedu ye bibia nye ye. Daniel, ohe ni huye o, unimu sensu o dia gre nyamidi niye bibia yedei, enye ye, ti ohe ni huye pa. Yonko chapter 2 niye huye se, e kwambe na nebuka neza fasu hu Daniel, Shedrak, Meshak, niya Abednego. Yon huye inche muba akono, nebuka neza hinye afie tiemye nuno, nebuka neza susu daibi, na ni hum hum e jirano, nene ni esuri, nwo hini kanse. onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi wubi ase no. Ni nebuka dini zamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkriya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu konho. Yuse oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu wabibia. Chese odruho anu wakan wansa mu chire osi wabinyo omu. Mini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka neza no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we di wo si dae na ira hede efi ti omu chire dai kwa osi na omu fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe na omu de ye na buka neza na ni tumi a wodie no no iti e bro kan sa asem na omu ka chense na na yesre wada we die ere wo hwane ka dai ri che osi mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia be gume so iti mu ya waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omu yes a pe na sa ankrofo a omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni daniel fo na daniel no mu ne wa hin fi omu so mo hene iti de ko ba ye ni se omu din kra ko ma daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho mamo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de kosi se ebre no be sakira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na mi hunu se ntisa mo nya mo tire ndidi iti ebra Daniel no moti ye no na omuti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo omko omzo first Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omko ku ku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel ene ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobiafo hene no ena oka kire ne se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ne se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord. Ti Daniel befie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo pra meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nyi biye kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so ne daye kwa ne bukadneza so ye ni wire free no nyame de ni wire free. Ye wia ye beka chile nyami so ma ye nchirasi ye fye se nunti na masa asem kesi ya ede abba iti omu kupo mpaye na omu kachile nyami adie bakwe osi ye hune se bra kabri chile foni adi kasa kasa unimne omu kaye osi wohini dae wipadi ni papa wasa sisu timi jisi ubi o connection to heaven praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Ye did we receive with Christo sumu too much, but we need connection. Bia Bonnie Mawinya connection. I didn't want to Bonnie Chine. What did you need? Oh, then I told Bonnie Chine, oh, we are a feeling yammy do baby baby. Umwa confessing. Say, yeah, you were high, yes, shame contrary. Obey, obey to me. You say, obey, and yammy was through. Now, one and yammy was through Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Tomoko bomb pie, then pie bonnet in yammy and say, train, ye praise the Lord. We're 36, verse 36. Okay, you can feel a yamshare some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edununa Daniel ko Arioka wo hini eyi ni se on se Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won. Fa mi ko wo hini nim na mi ko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si uke ichemo du engotwe na o se se won sire o suru Yakobon ho mobu hu ehuntasem no ho na won sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ehuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira o suru Yakobon Daniel bua se enhyranka o Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so ene oma ahemfo so omenyansafo nyansa na oma wa woni ehunumu ni mudie oyi die emudo ani die ehuntadi onim die ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no netie nti omo bompae no Yakobon yi dae na sikire dai echire o no si kamo famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitiya oda wo na na na jima ye kresini a ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem a solve wada. Afi na problem no kure ye kesi. Famiko na oro diya yo ye kani yami huwa se mchire na utiye. Famiko na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uhe nche mo idu nsona. Idu nse wasi. Ohini buwa se Daniel ni dindi beshasa se. Ube tumia chire mi daya me sun ya nene ni chire asye. Dani ebu ya wahini se hey, na hombra siyo. Ehuntase mwa ohini ebi sano. E nyansafo pedia fone, pedia hunu fone, kruchire fone, nyankuma diye fone. Ome tumia nchire wahini no. Nansu o nyankupu bi osura uye huntase mwe die. Praise the Lord. Wa kire ohini ne buka neza de ebe bada ache odaye anyway ni stuade hunu a odawo mpaso ohunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiamre fufuro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu die ne beye fana die din kan no eye ohini Nebuchadnezzar die no okasafa Babylonian empire ho ni etosumie nu Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho. Na stone bi baye a stone a ebubu ayomo. Maminti amen. Hichimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo osuru Yakobon bema ahinia. Onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu. Unyankupon kese enu achire wohine die dachin ebeba. Na dayenu wum. Na ninchira siensu yenu kware. Sa hini yenina abeyo. Aka jisese ya hini yunkwa. Enamu yuyase ye heno. Sise wu nyini ya mentra kase binyini yesu ma yesu ma. He is coming. Daniel okai. Bakuwa ba miyunia ba miyensaba. Enaya ba yunuma ba nye yesu diyene ebe pahun. Iti na mipese mibisa ose sebase woke weni gusu na. Anase yesu ba. Ube kobe nkuma anase ube konifa. Ube ke mreche nuhu anase ube ke nyante nuhu. Ube kwa heavy anase ube kwa hell. se ne owuro di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira me me nkwa upa chewe nye ye efa na abekro paju ani hwe kavre wai emoja no daso esuso mabi esuso so so boniti se damram obehura mra ese sukirema e briti se nkra nwe be ese odwanwi bible se se mupe na se mutia obetia sase so nipa se wa pini na wusu wa beti ti se dabu dabu wa watu nsio uti nyamsuma nwa wusu hunu wa puri yegu wedi nyamsema duro wedi tuye duro kai hun se uwi oba wada ubeko na ubeko bebi ya umpe bebi ya ubi ya numie mompae Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego na Nebukadneze ni mwompapa apa daya wosu ye ye na dambo ema boni dori unitrimono omuno omu chirasia unya kwain na uhun se di nyame peso okani adinti na wonfa ho menyame uye sofo nso amepa cho te uhun free bone ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponu mo whiskey wonum bia meso minum bi sofo e wo yire nso won pran me twem pran ye hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kon of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene no sra himana bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me se ni am hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wase me no kre pon de kan wase yin tumi nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa ye se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rade mo nya ade hye no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo bompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo Yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938 217 0244 938 217. Kron kron chere chere fono o mie ye ntia siye ni ni nya ntia siye ni unu mu ye se ne be ye nshire wesi se wasi mune be ye ndia ye do wasi suwe ti we Yesu di muna me bompa ye amen adofu nom ye guswa ye shetro se mu fa Yesu Kristo ni munyamu hini ya obe pie baka neno die nipo muno na onamunu kumo osanya bebiu au se se ya die hun hia ne sombu ma odasani biara sambra yankopon adom ye da ya ade achi se wo pese wo kwa adwuma manye so sorry ana do anon totro ne ntuma wo de da o pijamas na de adure adwuma mu da bi wo se se wo ho urosa ne manu nyina tugu no adware kama kama kama wo se se ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo se se ne ho kwani a wo kwa fuo mu se se ne ho na se ba honhun ma ho se se a edi mu sna ho se se nyina enipa ni wa da je kra so see si ho ama owuo ani Yesu Kristo maye do do na fa ne se jemaya nan se sembi e ya gudie bi enso ade biara twero se mo kan e no kre e bebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hu pa eye so obi betna asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honnem niema nkoa na ɔdwene ho ni hu pa eye so obe tena sɛ wiase a aye nwantanran aye huhuhu aye nyono nyono nyono aye bisi basa na obe fi sɛ wiase ma ko bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no ye emfi santen ɛwɔ ma ɔbɔtɔ so ana wokɔ ehu papa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ Awurade Yesu Kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ Luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsabrɔ ne nkwan mu nneɛma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa
1: na mwenya ahwoden de adwane afri noma a ebeba yi nyina mu na mo kwogina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owiachi atemu beba na wo ti ho se wunsiesie ho ma owuo wunsiesie ho ma atemu wunsiesie ho wunsiesie ho owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokoko.

0: waha usisi no senye beya emfa wo empofre mu na kase mihuya nka ewrade yesu kristo no ka asansem yi na onimnia na oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko ose mo hwe mo huye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo omunu ehun aye ose wo hwe kokobo no ese narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe eye sa emwa eti kokobo e wo bible mu yesu on fa hunu ehun aye nyame mfa hunu ehun aye eye ade a ebeba to obo ni penyina akoko se nye be ebe hwe ye ose ose na monhwe mo hu ye hwe hu ye na ene bebie ye duru wo wiase no yesu kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye kristo ni a wo so hwe ye papa papa papa pa. Asa unye kristo ni so ye wo so tumrika na wo ben kristo ede kokobo no boye ede asem no kae wo se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwa yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ameto mu mpofrem se fidie hwe wo ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa osimada fu ka de sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wa akoma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wenye mienu epe nai, ni wenye nai pe mwachi, ni wenye mwachi pe dunsia, ni wenye dunsia pe biasem yenu, ni wenye kai biasem yenu pe diosia nai, etu watu wa susa. E nya dia breki kura wumu. Nebe bie ni huo deseni ubi nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahun. Solomon e kaya wasi ubiya ne niji sika hono. Sika emeno. Eke sika fobe kasi ube bie drondi e nyasi epe bie mwomu nye bie numu mpebi ni entrasi. Sikafonu kura pesika che womu akubo ena womu butomu. Na pochani sabroni nkwe imu nuoma hudajuni ni hao anshe mwakuma so. Ebra sani emane hii ajwi njirefi nyankuponso. Hii ajwi njirefi heaven so. Hii ajwi njirefi kronkuri ya ni trene so. Hii ajwi njirefi mkwa jesu no. Prekupe santani ni yesu nwa hede hii. Nwaba. Nte ye kokobo kesiye pa yesu kristo edi ma enipa omu uwiasi nina. Onshe mu huye. Na pochani sabroni mkwa imu nuoma hudajune. Anyhow anshe mu akuma so. Ne danu ametu mpufre mse fidye. Wasi beba wa wate asasi nina ni nina su. Ubieni obetu mye frimo. Yesu obama uwiasi nina. Oma mjini dienu oma mnini niye nina. Babi bu uwiasi atei. Uka weni ugusu uwo mususua ichire nwa temo yede ewoho iti mwenye amonsreda ene nipa bompaye pa nedie nwa mbompaye fa hon nipa dudu wa mbompaye nini na mbompaye fa ene meye hunemu nema nkwa senebe ubenye sika ubenye yire ubenye kunu ubenye avisa edikuwa bruchire ubenye kutuwa mbompaye se radi humobo miye diboye ni jime nkwa ipaka krebi on bon pa kase radi manya nkwa gye te makoma mu vise kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enye ma bi ye ruka de hyehye makoma mu enipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu moja no hohoro ni nyina na te makoma mu na makoma mu nya te se su kirema nipa kakra bi ne bosa mpa ye awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi ya ngosra pa a me tumi de di merinse mu ama me hwe twero se ma me hu mu ye ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka chese ka de na ti afaso chese wonya honkunkun masubo obi anwa kobo adwaman nye papa no ebe ba wa wote asase ni nyina so eti monwen na monsreda wo bom paye ni yankopon sesan ti se ni osesan so ma ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen e bosa ampaye no omko ba bi e kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ani tin ozo nyame ni ha ye mpe ba bi a fire pa fire be free sraba yesu so galo ni e bufa so near to Tosio near Bufaso, and no many jim. The so was sacra paco heavy, dear, and in a plimo. Whom can a bonny penani bofu, bonnesi and fanco heavy? Yes, you see, she ye a cocobo, bompire da, yes, and pia resicania hodian qua, pia de heaven. Paya de hwehwem kwaje akomutie kronkron ye trene ani tumi ebetumi aboam watumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wtiase ye watumi akase masia metie metimo ewrade miwuna menim se mi ewrade dia sam paya ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nkoa de mo kwa ni gusua de do be ko heaven iti no smavo paul ebra wo tro ngma koma flipas afun wo se mi anom unsua me wai. Na monhwe wona onam sa se de muwo yenso se yense ensususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asemo enkae na afensu mi de ni sio mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo adentia omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye ntio be ye Kristo asenua no ho atamfo ono won na wo wie ye ene wo se ye onyame ene yefunu oti wiase mo mo yefunu yefunu no nkoa edidie no onom ne o meye ne haitam ne tetetetin kwa na wani mo nyam o wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na o mo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na o dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na o kandifo na ko fa din tu so difo na atwe do ma di wachi won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwanje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkoa na woka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa kwaguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fu ani ho a de be free ha kosro do ha if de gene free ye na yemba ya de gene besade akro obetumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your town for was in a yen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye may a ye born was throw a horn monsoon a ye charging qua only a radius to Christo. Hallelujah. Our best such a hope rasi any pedia. Say then a horn dear juma or debate to me a bread no man yin assay ashen as yen a day. A tear. A radius to Christo baby as an unknown him so might be a higher friend in heaven. Tini sempa wo kenyina so say adia no o de wadwe AC nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kọ menkọ ye bọne bio papa no da subura ho mfie duasa nwetwe no osane yade o se kọ menkọ ye bọne bio enye adifo a wo mo sie se wo mo yayare safo me ehe no mo ka bọne ho ase enti Yesu ba wiase no nye pa no ne bọta nko a ho asem no obeka ye o kasachire ni pase na ebe onbe sakra na uma ko heaven me pese me do ko Yohana asempa ne tinsia ne ehwe eniembe bia ekoso wo ho ebra jufo no dinachi na Yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofaha no mu sano na Yesu su wonim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na Yohana asempa ne tinsia o si na wo si no se ene esenchire ne eben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenumu di mana esre so sedie watwero se oma won pa no frisuru di na Yesu si won se nokre nokre me simo se enye mose na oma mo pa no efrisuru no oma mo nokre pa no a efrisuru no awukan enjichemu ye nkosro kakra na watini ampese me no kana si ye echema di onumie no wose ade chiye no nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kodo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho ankokodo no mu suafo no nku ne koye enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se Yesu ni ho na na suafo no nsu ni ho no wonso ekọ akodo no mu no ba Capernaum be hwehwe Yesu no hunu no osi na wo hunu no ohunu punaja na wo se ni se rabbi da ben ana wo ba ha na Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hun se nkyre ni enti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase e aduane nko a na adwuna ye yefunu nko a Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hun hun mo se nko a na adwuna ye yefunu nko a Yesu si hwe yie Bro, we did be animal, you're from Dibima.